Nanya ko and when a taka of your da ho wakada fitra ke sa jini yo wa man name ke wa mangana ke bie ba shwe nye hie wa slamming ni waka fe baba waka wahanye agbene mene huwe moko bimi ake te af nene afio yala te ke afu yoda wolo nangma na chole ke afu yoda niji yala femo ewa ma yue yala femo he fio sa jini yo gana ale fa nini yo min titri wa ni mo femo ko chombi e mo nineke nini baji ake MP niji money domoshin ha achim nof na chole kwabna frimpon ake amole kwabna ni frimpon radio station ni BP ni serep ake ema mosk ha hene yo shi ake ke ya ejegana ya nene ta chole te London she acho Amsterdam e o ne she Schiphol airport ni amole na kele awo detention e ja ke ake saji komeye ju ke foku ka agbene ni a fio ni ne na ke fio ake o yeska neke e o ma nke bo ba hin shi ni ye.